Kung sakto para sa mga nakikinig sa atin dyan na medyo tinatamad sa umagang yan. No. Aning katanungan mga kapatid, paano ka ginaganahan sa school o sa trabaho? Ayan, yan ang ating katanungan. Paano ka ginaganahan sa school o trabaho? Yan ang ating bibigyang linaw sa ating bilang ating paksa ngayong araw. Kaya sa mga nais pong magpadala na kanika ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin pong ipadala yung mensahe sa aking FB page na DJ Max. By the way, pwede nyo rin po kami bisitahin sa aming official Facebook pages. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Taps Radio po ba ito? Yes po! May nagsabi kanina, may nag-comment, pera. O, dahil sa pera, kaya siya ginaganahan pumasok sa trabaho, pati na rin sa school. Uy! Thank you po, mama ni Baby Chrisnel Ivana for the roses. A shout out po from Bicol. Hello there sa mga viewers po natin and listeners po natin dyan sa Bicol. By the way, pwede nyo po kami mapakinggan kahit saan man panig ng mundo, ha? Kahit nasa ano pa kayo, nasa Taan 618. Eh, na ano nga, eh, diba? Ano tawag dito, na bend ang light dun. So as yung frequency. Pero dahil malakas ang taps lang malakas, eh, abot po hanggang Taan 618 kahit hanggang dun pa kayo sa Event Horizon na Black Hole. I-download niyo lang po ang Taps Radio app sa ating sa inyong mga Play Store or App Store nang makapakinig po kayo ng Taps Radio mga kapatid. Ayun. Ako nga po yung live dito ngayon sa Taps Santiago sa mga nais bumisita at magpadala ng pagkain. Again, paano ka ginaganahan na pumasok sa school or work? Yan po ang ating katanungan. Big shout out to Ma Daryl Jean Lorenzo. Nakakamiss makinig sa Taps, lalo na sa Taps Alicia. Kami rin naman yung napapakinggan dun. Isama sila DJ No Name, Mr. Emma. Tsaka pag Sabado at Linggo nakakasama naman natin si DJ Echo. Sabi dito ni What's Up MC, dahil kay Crush. Sa bagay, sa school, motivation yan dahil kay Crush. Pero kung sa work, nako, sinasabi ko sa inyo, pwedeng ilagay yan na dyan, conflict of interest. Diba, conflict of interest, kasi dapat ang interest mo lang ay yung maglingkod sa, tawag dito sa kumpanya, ganyan. Eh ngayon, kung may crush ka sa workplace mo, nako, conflict of interest yan. Hati ang ano, ang interest. Sa loan, sabi ni Ma'am Daryl Jean Lorenzo. Talaga naman. Apo G, pag teacher nga naman talaga. Suki sa loan yarn, di ba? Ginaganahan pag work kasi maraming utang po doon. Yan. Yan ang isa sa mga inspirasyon ng mga alipin sa lapi. Alipin ng mga salapi, di ba? Utang. Na kailangan bayaran, di ba? Ano daw, kuya, fourth year na ako sa PT. Bumagsak na ako sa pre-req internship. Internship na sana. Ano daw? Medyo, ano po, medyo choppy ang iyong mensahe. Pwede mo pakiulit? Maambong umaga po ng Webes. DJ Max, babati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Maraming salamat po mula kayo sa Lito Carion Borja ng Mabini, Santiago City. Talagang tong weather na to, yan, uy, unpredictable. Uulan, aaraw, talagang ito'y nagdudulot ng, ang tawag dito, ng ubot sipon. Uso nga ang ubot sipon eh. O, ingatan nyo rin po yung mga young ones ninyo dyan, ha? Lalo't uso ang pneumonia. Ngayong lingkod nga, parang biglang nag-iba ang boses, parang tratrangkasuhin ba, gano'n. Ay, schedule weather na naman, DJ. Kaya nga, sana all may mga kayakap dyan. Sana all mga nag-iinit-init pa lang yung umaga ngayon. Nakayakap pa, ganyan. Naka-ano pa. Yun, di ba? Alam nyo na yun. Sana all, di ba? Anyway, again, apat na oras po ng inyong buhay ang ating gugulin sa ating programa. Kaya sa inyong mga mensahe, pauna nyo na yan sa ating text lang.
Ako magbabalik para sa inyong mga mensahe, komento at sentimiento. Monday pa lang iniisip ko na weekend. Parehas tayo, LJ. Monday pa lang iniisip ko na nga sa Horan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rico Blanco with a song called Antukin. Para sa mga inaantok pa dyan. At para sa mga iniwan naman dyan, I've got your song from Kalia Lily with a song called Magbalik. Only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

8:18 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. You're back with me, man's DJ Max, right here at the Breakfast Show. Only here, of course, at your solid tambayan, your favorite radio station, and the realest radio station in the planet. 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Kinakabahan ka ba or ganado ka kapag nanonood siya sa'yo? Kinakabahan po, yun po talaga. Kapag andyan si Prosecutor De La Rosa na nanonood sa atin eh, parang kailangan kong maging perfect at all aspect. Thank you po, Happy Star, sir, for following. Ayan, again, ating katanungan, paano ka ginaganahan sa school or work? Paano ka ginaganahan pumasok sa school or work? Sabi ni Prosecutor De La Rosa dito sa ating comment section, I love helping people. It costs nothing to be kind. But words from our provincial prosecutor, Prosecutor De La Rosa. The words are, I love helping people. It costs nothing to be kind. Di ako, sir. Ay, sorry po, sorry po, sorry po. Sorry po, ma'am. Oh, pala. Oh, sorry po, sorry po. Prosecutor! Ala, nasa na po yung coffee natin. Gusto ko rin po ma-meet yung special someone ni Prosecutor De La Rosa. Ingay ng mga students, may nahulog kasing something else dun sa labas. Kaya yung mga estudyante nagtilian ng malala talaga. Big shout out sa lahat ng mga viewers po natin and listeners across the world. Talaga, abot tayong ibang bansa eh. Yeah, may mga nakikinig po kasi sa atin dyan sa may ano, sa Canada, sa Taiwan. At syempre, huwag natin kalimutan si Doc Ray dyan sa may Palawan. Nakalimutan natin si DJ No Name. Ating President and CEO, Doc Michael Kilang, syempre. At si Ma'am Jo. Good morning po sa lahat ng mga campus administrators, faculty, and staff. Good morning, good morning, good morning. Big shout out as well to Attorney Benjamin Canapi. At yung mga kaibigan nating abogado, sila Attorney Kevin and Attorney Roderick Cruz. Na alam kong nasa loob ng kanyang Raptor ngayon. Ayan na, coffee mo, sabi dito ni Happy Star, ni Madam. Virtual naman po pala ang coffee date na ito. Ganun na po pala ang bagong coffee date, no? Virtual. Again, ang ating question of the day, mga kapatid, mga classmates. Paano ka ginaganahan sa school or work? Bigatin mga listeners mo, DJ. Opo, ang bibigat po talaga nila. Mga ano po, 75 to 86 kilos po ang weight nila. Sa ngayon, virtual coffee muna mo. Virtual muna coffee mo. Sa ngayon lang naman. So, kailan po yung magiging, ano, magiging physical? Yung hindi na po siya magiging virtual, madam. Madalas ang daan na, madulas ang daan na, ingat-ingat mga guy, sabi ni LJ. Yes po, no, maulan. Talagang, ito'y bahagi ng, ano, ng habagat, mga kapatid. At talagang maulan, kaya ingat-ingat po sa inyo. As prosecutor. Naku, kinakabahan po ako pag ako po kasi nagtanong sa kanya. Ginaganahan pag sahod na. Totoo! Yung iba, may mga katrabaho ako noon na kapag papalapit yung sahod, doon nag-a-absent eh. Ewan ko ba bakit? Big shout out to Sir Marjun. Halimbawa, 14. Magsiset sila ng ano ng leave nila ng 14. Kasi alam na papasok na ng 15. Go, bye for now, sir. Go na ako na Gillian na makinig na lang ako sa car. Okay, LJ, ingat-ingat. Ask mo siya kung kailan mag-coffee. Kinakabahan po kasi. Ask anything. Ay! Hindi na si prosecutor. biglang tumaas ang aking mga balahibo sa lahat ng bahagi ng aking katawan. Prosecutor! Kailan daw po ang coffee date? Ayan, tatlo po tayo. Sama na rin daw po natin si Madam Tonyang since nakikinig ako sa kanyang live kagabi. Ay, nanunood sa kanyang live kagabi. Sabi niya sa akin, sabihan mo ako kapag inaya ka ni prosecutor, ha, ni Madam Pipi. Para sasama din ako kami. Pwede magtanong? Sure, why not?
Sabi dito ni Alan Delisay, kapag maganda ang teacher and kapag nakikita ang crush. Naku. Talaga naman. Ayan ang inspirasyon ng karamihan ng mga estudyante, di ba? Walang ibang ginawa kundi magpa-cute at magpa-pogi sa mga crush nila. Never grow old. Si never grow... Di, bakit umabot ang pagtatanong ng never grow old dito? Si never grow old, hindi naman po ano, hindi naman nakasalamin eh. Si Madam Tonyang laging puyat yun. Halata po, kahit natutulog naman yun eh. Mukhang puyat lagi. Sino ba kasama sa coffee time natin? Your special someone po, prosecutor. Siyempre kayo po, siyempre kayo manlilibre. Si Madam Tonyang. And ako po. No choice, sabi dito ni June Frandon. No choice, kailangan kong pumasok para may guwapo sa trabaho. Kasi kapag wala ako, wala nang gaganahan. Wow! Talaga naman! Talaga naman! Kailangan magbuhat ng bangko dito ngayong umaga? June Frandon. Parang ang laki mong kawalan sa kumpanya dahil sa pagmumukhang iyan. Parang na-hire ka dahil sa requirement or sa qualification mo na with pleasing personality. Ang... umaabot yung kapal mo dito eh, lumalagpas. Pagkasama si Tonya, magiging bitter ang coffee natin. Ay, ganun po ba? Okay. Sa bagay po, kasi bawal ang matamis sa kanya. Kasi kapag konting tamis pa sa kanya, isasabog na siya ng tuluyan. Sige po, tayo-tayo na lang po, prosecutor. O, dun kayo, dun kayo. Ginaganaan ako sa work para may pangbayad ako sa utang. Tama nga naman. Parang ako din. Kahit na may time nga noon eh. Nakadextrose na ako lahat-lahat eh, pumasok pa rin gawa ng... wala, kailangan buo ang sahuri. De, pero ako, hindi kasi ako mareklamo sa sahod eh. Whatever it is, kung deserve ko naman yung sahod na yun, eh di doon lang talaga tayo. Nakikinig ka sa radyo habang nanonood ng live. Ang lupet! Congratulations in advance sa Reelle 2026 September examinee. What's ano po? Ano po yung exam na yan? Ay, mamaya ng result. Registered electrical engineer po ba? Yung utang na ba nila sa akin sa kanila na lang ba? Sabi dito ni LJ. Dito naman tayo sa usaping utang ano. Mas ginaganahan ako sir kapag isang kiss at hug niya lang. Grabe naman yan! Andun na kaagad. Sabi dito ni Madam Renalyn Lisondra. Kasi ang tanong natin, paano ka ginaganahan pumasok sa work or sa school? Kahit walang gana, papasok. No choice. Ako yung teacher eh. Kaya naman pala. Naganyan din ako noon, nung bago-bago akong teacher. Tinatamad akong pumasok. Wag na lang kaya. Tapos ni-remind ako ng asawa ko. Nakalimutan mo, teacher ka na. Ay, oo nga pala. The more the merrier, I'll let you meet some of my colleagues. Okay. Ala! Kinakabahan po ako dyan, prosecutor. Parang I am not professional enough to meet them in person. Parang I don't have the guts para mapabilang sa mga... Kinakabahan nga po ako kada pasok sa law school, kaya tumigil muna eh. Mas ganado ako kapag ganado ang eskwela sa klase na matuto. Ang eskwela sa klase matuto, di ba? Mas walang ano eh, yun yung... Pero bilang teacher, di ba? It's your responsibility para ganahan yung mga estudyante na pumasok. Eh kung ikaw yung reason nila para hindi sila ganahan pumasok, there's something wrong with your teaching style. Di ba? Pa-congrats advance sila, Boss Paps. Ano po yung ano, Reelle na exam? Nakalimutan ko po yung meaning. Ginaganahan ako mag-work kasi may sahod. Tama, di ba? Sino ba namang ginanahan na pumasok lang, di ba? Lahat naman tayo eh, ano. Talagang we're after with the sahod. Pero andun din yung ano, yung gusto rin nating makapag-impart ng knowledge sa mga estudyante. Likewise, di ba? Kasi ang pagtuturo, no give and take yan. Natututo ka rin sa mga estudyante mo. So yun, ginaganahan din akong matuto as well. Magkaroon ng bagong learning sa kasama yung mga estudyante. Para sa credit card due, mabaon na lang sa utang talaga, sabi dito ni Chase Cash. Grabe, meron ka naman palang past due. Pag malapit ang sahuran ko, isa ka ako ginaganahan, parehas tayo. Hindi ako araw-araw ginaganahan kasi gustong-gusto kong ano, ayun, nagsasalita sa radyo. Anyway,
anyway, for the meantime, mga kapatid, let's get back to the music. Ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. I've got there a song from Q-Shea with a song called Ulan, bagay na bagay sa araw natin. Back to back with Lola Moore's Raining in Manila. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ay, yun lang.
0: Ang taba mo kasi, Bes.

0: 8:44 in the morning. And of course, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Sa mga sandaling ito po ay kompleto ng trio na nanonood sa ating live talaga. Si Madam Tonyang, Madam Pipi, at ang love of my life ni Prosecutor De La Rosa na si Madam Happy Star. Na hindi ko pa rin po alam kung ano ang kanyang first name man lang. Anyway, meron pa rin po ang ating question of the day for those of you guys na kakatune in lamang po sa ating programa na hindi ganun ka-aware sa context ng pinag-uusapan natin. The question goes, paano ka ginaganahan sa school or work? Yan po ang ating QOTD, mga kapatid. Nating bibigyang linaw hanggang sa pagtatawid natin sa ating susunod na programang The Greatest Love Song at ang The Lunch Break Show. Sana may nakikinig po sa atin ngayon sa Cafe Maya kasi po in-sponsoran po tayo ni Prosecutor De La Rosa ng merienda dyan. Pero hindi ngayon. Kung kailan tayo mapadalaw dyan sa...
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: DJ, kamusta? Agtutudo ba dita DJ from Caleb Alicia? Yes po, medyo malakas po ang ulan dito. Hindi naman malakas. Hi! May mga viewers tayong bagtit. Hi! Parang akala mo nasa ano lang ako, nasa GTA, ganun. Sabi naman dito ni Emil Lucilia. Sumagot sa ating katanungan, says, here, I wanted to do good in school dati kasi I like being challenged by exams and get the highest score na parang sa video games ang dating, sabi pa niya. Hanggang ngayon na may work na ako and I take work-related courses na may exams or quizzes, yun pa rin mindset ko. Crushes came much later, sabi. Kumbaga, yung short late siyang lumandi. Inspiration niya yung mga ano, yung natcha-challenge siya, ano, mentally ganyan. Kakaiba naman pala ang hanap nito, no? Excited ba lagi yung pumasok kasi sa Baon DJ from Marie Chris Rosales? Hi, ma'am! Lagi na lang sa, ano, sa Baon excited? Anyway, mga kapatid, ha? Medyo short ang ating time sapagkat meron tayong broadcasters maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Chris Lawrence with the song called Kung Malaya Lang Ako, back-to-back with Six Cycle Minds, Aaminin. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: Enjoy the best of love songs.
1: Here I am.
0: Your mellow songs.
1: Hello.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
3: Ladies and gentlemen, bringing you the latest and the hottest news. Live from Taps Radio Studio, here's our student broadcaster for the hour.
4: Good morning, I am Maria Romeo Joy Di Macaraeg, a student broadcaster of Taps Radio. Here's the hottest news for the hour. Government offices and schools in the National Capital Region and 13 provinces will shift to alternative work and learning arrangements on Thursday, September 10. Amid continued rainfall, heavy rainfall linked to the enhanced southwest monsoon and the cumulative effects of prolonged rains. The measure was ordered under Memorandum Circular No. 135, signed by Executive Secretary Ralph Recto, following a recommendation from the National Disaster Risk Reduction and Management Council. That's the hottest news for the hour. Again, I'm Maria Romeo Joy Di Macaraeg, a student broadcaster of Taps Radio.
2: The News.
5: Good morning. I am Clarissa May Emma Maril, a student broadcaster of Taps Radio. Here's the hottest news for the hour. House Assistant Majority Leader FPJ Panday Bayanihan, Party List Representative Brian Poe touched on the deeper meaning of the word Bayanihan Wednesday, September 9 during a distribution activity in Tondo, Manila. The event took place at the Barangay 39 Covered Court and primarily served senior citizens and persons with disabilities, PWDs. A total of 200 relief boxes were distributed to these sectors and their families in a bid to provide assistance to members of the community who may require additional support. Recognition of the efforts of those who volunteered for the successful conduct of the operation, prize packs were also given to these individuals. That's the hottest news for the hour. Again, I'm Clarissa May Emma Maril, a student broadcaster of Taps Radio.
3: You've heard our student broadcaster for the hour. Stay tuned for more, only here on Taps Radio.
6: Scholarship yan, si paring Darwin. Lagi na lang yan nasa pila ng scholarship program. Never pa kasi ako nakapila ng ano, ng scholarship program. Lahat pinasukan, sabi niya. Lahat talaga inapplyan niya nung ano, nung college kami dyan sa ISU. Lahat ng klase ng scholarship na pwedeng mapabilang siya, pinasukan niya talaga. Pinilahan niya. Parang kada buwan na lang, may pila lang lagi ang ina-attendan. Ewan ko pa dyan. Pati ba naman yung pila ng ano, ng libreng fertilizer, sinamahan niya pa. Di mo na kasi need yan, sir. O hindi, mahirap lang din po ang inyong lingkod, saktuhan lang. Ikaw naman, tokneneng girl. Ikaw talaga tokneneng. Sabi naman dito ni Von Gonzalez, based on my experience, DJ, ito po yung mga rason kung bakit ginaganahan ang isang estudyante yung pumasok. Instructor na magaling magturo, fun activity sa klase, kain sa mall pag 12. Wow. Talagang social nung pag 12, lunch naman pala nila sa mall. Kami kasi dyan lang sa may ano, sa canteen. Eh yung canteen pa ng Eduk, ang haba ng pila. Tapos may vendetta gang pa na mga, yun lang. Siyempre si Crush, pati mga tropa, laro ng pagtago sa Comlab, lalo sa pagkasama ng tropa. Ay, laro ng patago sa Comlab, lalo na pagkasama ng tropa. Buti pa kayo may Comlab kayo, ano? Nung college kami, ano eh, lablaban lang. Yun lang ang meron sa amin noon. Hanggang dun lang kami. Anyway, again, ang ating question of the day, ha? Paano ka ginaganahan na pumasok sa school or work? Sa mga nais pong magpahabol ng kanikin ng mga mensahe, padala niyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Mac. Medyo tumila ang pagbuhos ng ulan ha, pero makulimlim pa rin. So wala pa rin tayong chance para maglaba, pati na rin mag-car wash. Eh mga nagsabay-sabay siguro mag-car wash yung mga nagdaang araw, kaya ganyan kalakas ang buhos ano. Makita si Crash. Uy, ano daw sabi dito ni ano ni David Belir. Ano 'yan? Ang tawag natin diyan na inspirasyong kalandian. Pumasok ka dahil lang kay Crash naman pala. Hindi para matuto. Ano 'yan? Ang pambansang rason DJ para sa sahod. Tama. From June Adrao Bertez, ayan. Tama nga naman. Pumasok ka para sa sahod. Ano. Para makapag-import din ng ano, makapag-ambag ka din sa kumpanya, di ba? Pumasok ka kasi may ginagampanan kang responsibilidad bilang isang empleyado. Wala nga, kinalaban na naman. Sabi dito ni Tradio Alcaraz. Sa teacher na palaging good vibes kahit strict sa ibang bagay, and also the teachers na nagbibigay ng inspiration sa mga kabataan. O, nabanggit tuloy tayo. tayo yan eh. Sasapuhin ko yan. Ako yan. Diba teacher na good vibes kahit strict sa ibang bagay? Ganyan po ako eh. Pag nagtuturo ako eh, ano, stricto pero fine. Andun yung boundary between student and teacher at the same time. Andun yung ano, yung hindi natatakot yung estudyante na magtanong sa. Kasi di ba, tendency kapag sobrang stricto ng isang teacher, ng isang instructor, mahiya nang magtanong yung estudyante sa iyo. Di ba sa learning process natin dapat ano, nag-i-inquire ng ano, ng sagot yung bata. Ayun, shout out sa kay Sir Marjun. At shoutout din po sa lahat ng mga staff natin ngayon sa mga sandaling ito na nakikinig po sa atin. Hello there! O, dun pa lang naputol na yung ano natin, learning process natin, di ba? Yung pag-impart ng knowledge. O, si Sir Marjun, nandito na.
7: May pinopormahan?
6: Ako, may pinopormahan! Nakikinig ng topic siya! Ano, sir? Si Sir ito, sir, may pinopormahan. Ay, binobormahan naman pala si Sir Ido. Kaya naman pala... Kaya naman pala ganadong pumasok niya. No? Yun pala ang raso ni Sir Ido. May binobormahan. Going back, di ba? Yun nga, di pagtakot yung isang bata na pumasok sa klase. O magano, dahil sa teacher o sa guru niyang sobrang stricto. Wala na eh. Tendency niyan, mahirapang matuto yung bata. Kumbaga, coerced, obligado yung datingan eh, no? Sabi nga na, dapat conducive learning, not just the environment itself, but with the teachers and the instructors. Depende sa mood kung may load, sabi dito ni Silviete Chevalier. Work from home siguro to, kaya ganun, depende kung may load. Ganon kapag work from home pala, kapag walang load, di ba mandatory na meron kayong internet access na ano, at least 100 Mbps. Pag may gwapong teacher, naku, kalandian na naman. Hindi ba pwedeng ano, ang tawag dito, hindi ba pwedeng, kasi ano po, excited akong matuto. Ay sa bagay, kapag may nagsend ng ganon, ano lang yun, kumbaga nakikipagplastikan na lang. Pa-shoutout, sir! Hindi pwede, hindi natin pwedeng i-shoutout ang pangalan. Kala mo, mabilis ang aking mata at mabilis akong magbasa. Kapag nakikita ang crush at kaibigan at may isa pa kapag maganda ang tinuturo ng teacher, o oh, diba? Ay paano, may kalandian na merong karunungan yung comment. Yun. Hindi din natin pwedeng i-shoutout yan, kabadi. Pag about sa art yung gagawin namin sa school, ganon. Very artistic ka naman pala. From Gianna Italarde. Again, ang ating katanungan mga kapatid, paano ka ginaganahan sa school or work? Sa trabaho kasi usually madalas ang burnout sa pagiging empleyado lumalabas 2 years after mo sa work. 2 years after ng ano mo, na stay mo dun sa workplace mo, dun mo na nararamdaman yung burnout. May nabasa ako na libro, titled, ano ba yun? Basta nakalimutan ka na yung title. Basta the author was ano, Russian yung author nun. About ano, work etiquettes, ganyan. Tapos yung, ano pa ba yun? Basta pag 2 years daw, nakalagay doon na, i-put ko na lang in my own words. Nakalagay doon na ang burnout daw ng isang empleyado lumalabas 2 years ng stay niya sa trabaho. Kaya daw, yung iba, pag lumalagpas na ng 2 years at nandun pa rin sa workplace, eh talaga nag-e-enjoy sila sa work nila. Yung iba naman, no choice, ganun, di ba? At the same time, ano pa sabi doon? Nagsuggest nga na if you're not sure of the career path you're taking into, every 2 years, nagli-leap ng work. Especially yung mga wala pang ano talaga, wisho, parang ganun, or wala pang focus sa career nila. Hindi pa alam kung ano talaga at saan ang tatahakin nilang landas, di ba? Every 2 years, nagja-jump dapat daw ng trabaho para at least makita mo sa sarili mo or maramdaman mo sa sarili mo kung saan ka talaga nababagay. Kung sa instruction, operations, mga ganyan. Di ba? O law enforcement. Law enforcement ka pala. Pag alam mong hindi mapupunta sa utang yung masasahod. Meron kasi iba nagko-compute na kaagad ng sahod nila. Ah, okay. Just kinompute. Ay, may tira. 4K. Sana naman natitira sa sahod. Kasi dumediretso dun kay Missy. Good morning, DJ Max. Pa-shoutout sa amin. Nakaka-uwi kanina 4 a.m. galing sa nightlife sa Kawayan. Tapos diretso pasok sa work ng 6 a.m. Kayo yung mga huwarang na empleyado. Kayo yung mga plastic din na empleyado na kunyari walang nangyari. Tapos pagdating sa trabaho, ngarag na ngarag, di ba? Mga irritable sa buhay, di ba? Ano ba naman yan? Sabagay ako rin, di ba? Nakauwi ako bandang 2 a.m. sa bahay. Layo kasi ng event place. Siyempre, no choice tayo. Kailangan natin puntahan. Kailangan natin kumita ng salapi. At least, may gana na tayong pumasok. Talagang energized rin naman. Every morning, nag-aano ako. Nagpapapawis. Sa kahit anong paraan ng pagpapapawis. Basta pagpawisan, di ba? Nagsosona po ako. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Yeng Constantino with the song called Salamat. Back to back with Tap Suzara's Sabihin Mo Na. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 9:22 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Mga kapatid! September 10 is our date today. Wala lang, in-inform lang kita. Baka nakalimutan mo kasi kung anong petsa ngayon eh, no? A message from Benjamin says here, good morning DJ, I agree with your statement kanina na kapag masungit ang teacher, nahihirapang matuto ang bata. Totoo nga naman. Meron kasi akong estudyante noon, natatakot daw sa akin, napapasabi na lang ng all is well kapag nakikita na. All is well. Very three idiots naman pala yun. Ano? Uy, speaking of three idiots, ano? Alam niyo ba na magkakaroon na ng, ano, ng sequel? After 20 years, magkakaroon na ng sequel ang Three Idiots. Gandang-ganda din ako dyan sa palabas na yun. Yung Three Idiots, sila Ranchoda, Shamaldas, Chanchan. Raju Rastogi, di ba? Farhan Nightrig. Ganda yan, Three Idiots, di ba? A message from June Gonzalez, pag may inspiration sa trabaho, matik, ganado sa trabaho yan. Ang masakit dun eh, meron ka nang special salmon, tapos may special salmon ka pa sa trabaho. May distribution. Iba yung sa bahay, iba yung sa work. Naku, sinasabi ko sa'yo, karma. Karma Carmillion, diba? Nagagandahan po ako dahil sa math at science. Gustong-gusto ko po yung dalawa. Kung wala yan, wala rin ako. English rin po, sabi ni Angel Villegas. Wow. Very academic achiever siguro to si Angel Villegas. Ano? Talagang yung mga mahihirap na subject pa nga nagustuhan. Math, English, science, di ba? Malupit ka! Bibihira yung mga batang ganyan. Kasi yung ibang paborito, recess, lunch, dinner. Excited makakita ng guro na kalbo. A message from Arnel Anapi. Bakit naman kalbo? There's nothing wrong with that naman. Ang cute nga ano nino. Papunta na rin kasi ako doon. Nag-recede na yung ano ko yung hairline ko. Ewan ko ba? Nung bandang July, nung una-una ako dito sa tapos eh ano yung hairline ko andito pa sa malapit sa kilay ko. Ngayon nag-recede na. Ang bilis! Ito talaga kapag ano eh, kapag ano, kapag... Ayaw mo na. Ganadong pumasok para sa pamilya. Ikaw, para kanino ka bumabangon, sabi dito ni Jeslia Doloy. Copy ko yan? Kanino ka bumaba, para kanino ka bumabangon? Copy ko ba yung Nescafe? Nakalimutan ko kung alin doon sa dalawa. Basta kape. Yan yung mahalaga. Hello DJ, pa-shoutout naman po kay Mr. M na sobrang misteryoso ng boses na gusto ko ring makita in person. A message from Neg Manong Song. Mr. M! Meron ka daw pong supporter dito. Huh? Ipa rin kami nag-meet in person ni Mr. M. Basta ang sabi ni DJ No Name, ano, matangkad to, maputi, na talbog ako, ganun sa... Eh, ang inyong, syempre, kumbaga sa ranking ng papogian sa aming apat na DJ, oh, number one si DJ No Name, walang kukontra doon, syempre. Syempre, ang kumontra doon, eh, para mo na rin tinanggalan ng karapatan ng sarili mo, di ba? Oh, si DJ No Name, yan, syempre, number one yan. Number two, si Mr. M, di ba? M stands for, ano eh, mapogi, ganun, di ba? Siyempre, si susunod, DJ Max. Ilagay na natin yung sarili natin doon. Kasi si DJ Echo, hindi pa siya sure kung pogi ba siya o maganda. medyo ano pa siya, at his age na 37, medyo hirap pa siyang i-determine kung alin ba talaga ang tamang adjective na magde-describe sa kanya. Wala naman si DJ Echo, di siya nakikinig ngayon sa mga sandaling ito sapagkat nasa Zambales pa siya. So yun yung ranking. May gusto daw pong makamit kay Mr. M. Si Mr. M po, siya din yung ano, yung nasa Pinoy Big Brother. Ganyan. Siya yung nagvo-voice over dun yung mga pinapapunta yung mga housemates sa mga kwarto. medyo ano eh, medyo natutunugan ko siya ron nung first time ko siyang mapakinggan nung isang araw. Bihira kasi ako makinig ng radyo kapag umaga. Nakikinig kasi ako ng ano, ng e-book. Yung ano, yung downloadable na e-book. Tapos ano yan, piniplay ko sa yun, sa sasakyan. Mahilig kasi ako makinig, lalo na yung ano, yung How to Kill a Mockingbird. Yun. Madalas ako makinig sa sasakyan ng e-book. Tapos na natimingan ko na nakinig ako ng yun na, ang station. Pakinggan ko silang dalawa, si DJ Noni at saka si Mr. M. So, parang ang boses ni Mr. M yung ano, yung ang pangalan na nito. Yung nasa ano, nasa Pinoy Big Brother. Si Kuya, ayun si Kuya, di ba? Si Kuya ng Pinoy Big Brother, medyo ano eh, haging yung boses ganun. Mr. M, ay nagahanap po sa inyo si Neb Manong Song. Pag pumasok si Crush, sabi dito ni Odonilio. Ang kalandian talaga, lumalagpas hanggang bubida ninyo. Yung iba talaga excited na makita si Crush or ganado dahil ganado pumasok dahil andun si Crush. Ganado pumasok dahil sa sahod, dahil sa baon, dahil sa pagkain, ganyan. Talagang very selfish kumbaga, di ba? Puro pang sarili ang dahilan. Kapag pogi ang teacher, sabi, at nakikita akong pumasok ang crush ko, sabi ni Baby Jane Magnayon. Ba't parang puro ano? Puro mga estudyante yung nagko-comment sa atin sa mga sandaling ere. May effects pala yung boses, try nga natin to.
1: Hello?
0: Galing, ang galing, ang galing. Pwede pala yun, guys. Ngayon ko lang na realize. Atalay natin to yung horror mo voice.
2: Hi. So, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ganda doon. Eto, Monster. Shout out. Wala namang nangyari sa Monster. Small robot. Hi. Wala din. Large. Megaphone. Wala din. Eto, wala din.
2: Eto, maganda. Yung horror voice. Parang may something else.
0: Di ba? Napakalupit, mga kapatid. Parang feeling ko kumapal din yung voice box ko sa mga sandaling iyon eh. Excited pumasok sa, ang sabi rito ni Shaina Kuja. Excited pumasok sa school dahil laging nakikinig sa radyo at napapakinggan ng boses mo, DJ. Plastic ka. Huwag ako, masyadong maaga para magbigay tayo ng merienda. At hindi ko yun forte ang nagbibigay ng merienda. Ang forte ko yung humihingi. Selfish din eh, no? Anyway, mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. Patuloy lamang po magpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, I've got your song from Brian Termolo with a song called Dadalhin. Back to back with Ronnie Liang's Ngiti. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. Still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. And of course, kapili nyo pa rin po DJ Max. Para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga walang ginagawa dyan, hello, hi there. Parang ginagawa. Natawa naman ako doon sa nakita kong picture ni... former House Speaker Martin Romualdez. Ang makaka-relate lang dun sa meme na nakita ko kasi yung mga ano, yung mga Yu-Gi-Oh player ganyan o mga Yu-Gi-Oh tawag dito, fans ganyan. Yung mga nanonood ng Yu-Gi-Oh, kung alam niyo yung ano, yung card na Dexoja. Yung ano, yung Exodia the Forbidden One, yung card na hati-hati yung katawan, mabubuo lang siya pag nakumpleto mo yung 5 cards ganyan. Hinati-hati yung katawan ni ano ni Martin Romualdez eh. Dinistribute eh. Ginawang exodia. Anyway, wala. Ako lang din yung nakarelate doon sa joke. Good morning! Sa mga kakatunin lamang po sa ating programa, sa mga sandaling ito, sa mga walang ibang ginawa dyan kundi magkape. Ay! Wala na. Kape na lang dumadaloy dyan sa katawan mo. Anyari sa'yo. May bagong likewise, good morning po sa mga nakatuning, sa mga palipalengke, sa mga sandaling ito. Ayan, nananatili ang ating katanungan. Ano, or paano ka ginaganahan pumasok sa work or sa school? Yan po ang ating katanungan, mga kapatid. Hindi ako pwedeng tamarin kasi marami pang utang na bayarin, sabi dito ni Sarah. Tama! O diba, so asan ka ngayon? Bakit absent ka sa work mo? Ay, diba? Pumasok ba? Sorry. Parehas rin. Hindi ako pwedeng tamarin kasi ako nagbibituing flag ceremony. Sabi naman dito ni... Ba't kasi naman pansit kan to ng panghalan? Yung curl kung anong font man yan. Font style yan. Ano pala ang taga-beat? Literal na hawak mo ang beat naman pala, kapatid. Kaya pala...

Pagpasensya nyo. Ayan, shout out Sir Mar, ano po Sir Ido, paki alis nga po yung mga bata dito. Malis nga po kayo diyan. At ako na din. Hello sir. Hello po. Pwede pong pakialis yung bata dun sa harapan ko na may nanggugulo. May sumasayaw ng mga bagtit. Bye-bye! DJ pa shout out po si Jolan Agu Saladino, taga Agasyan, City of Ilagan. Lalo na lumalaki tiyan mo. Mag-diet ka na. Agu! Jolan! Ako, tumataba ka daw kapatid. Hindi naman na sinasabing tumataba ka, pero lumalaki daw ang tiyan mo. So ano yan? Buntis? Kilala ang tao. Diba? Ginaganahan pumasok sa work para sa tip ng kliyente. Ay, wow. Feeling ko service advisor to sa isang kasa. O kaya, ano ba? Hotelier siguro to. Ganyan. Tip ng kliyente, no? Lalo ni mga hindi na si zero. Congrats! Ako DJ, ginaganahang pumasok sa klase kapag sasabihin na yung nawawalang X at Y. Tapos uhugutan mo na naman yan. Ano ka ba naman? Magtrabaho? Mag-aral ka naman! Hindi na lang lahat ng bagay i-related sa love life mo. Sa baon talaga DJ, doon ako bumabangon. From Liza, how do you pronounce the last name? Buena Obra. Social naman nung ano. Parang kang sa mga palengke, Buena Mano. Buena Obra, sa baon talaga DJ, kaya ako bumabangon. Ganon! Oh, Buena Obra family, ano nyo na to, disown nyo na to, sa pera naman pala ang dahilan kung ba siya pumapasok. Mahirap po yun, no? Pag ganon. Anyway, mga kapatid, ako po yung magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from sa mga nagpapa-shoutout na mga estudyante dito. Hindi ko nga ni mabasa yung mga mensahe ninyo, yung mga ID ninyo. Sapagkat medyo maliwanag dito sa harapan ko. And against the light yung mga pagmumukha ninyo. I've got your song from Bugoy Drilon with the song called Paano Na Ang Puso Ko. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Nagbabalik po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! O, diba? Napalakpakan tayo imbis na dapat yung isa yung na-play eh. Anyway, mga kapatid! We're down with the final hour of this particular program, The Greatest Love Song. At mamaya itatawid na po tayo sa ating The Lunch Break Show. Mamaya nga ako maghawak na lang na din ang playlist ng ano, ng love songs pa way down. Namimiss ko mag-play ng mga love songs. Nananatili po ang ating katanungan na para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa sa manspanig ng mundo, sa manpanig ng Isabela. Mahalin nyo na, sa mga iskiskinita lang pala kayo. Nakapakinig sa Imburnal. Ang antot naman ng lokasyon mo. Shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa lahat po ng panig ng Isabela. Isang po sa Quirino Province at sa mga kung saan pa man tayo nakakip sa mga sandaling ito. Sabi dito ni Ace Barnachea. Hirap naman kasi nga no, parang papuntang Barnats yung apelido mo. Ace Barnachea, kapag kasama ang tropa tas pupunta sa library, kapag walang pasok, pupunta sa Robinson. Kapag may assignment, sabay sasagot, lalo na kapag may quiz or incoming exam, sabay mag-review kahit mangopya yung isang tropa o buong tropa. Ganon! Okay po. Noted po the DJ No Name. So, I'll be playing songs na lang po muna. Alam ko po kasi after ng Tapsian song, diretso ad-lib. Sorry po. Anyway, mga kapatid. Ayan, sabi naman dito ni Matt Christopher, para ma-holding hands ko ulit siya at ano yan? Pahigop ng evap. Ano daw? Hindi ko naintindihan yung kanyang mensahe, mga kapatid. Nahirapan ako doon. Para di mautusan ni mama maghugas, kaya excited pumasok sa klase. Di ba yung iba kaya pumapasok sa klase kahit wala naman talagang gagawin? Especially kapag may mga event na di ka man required pumunta, gano'n. May mas pipili na lang pumasok sa school kesa yun, mapagalitan, mabato ng nanay. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan, sa kanikan ng mga tahanan. Good morning, good morning! DJ, bakit parang iba yung tono ng boses mo? Opo, medyo ano po niya. Papuntang bedwetter ang ating nararamdaman. Pero syempre, kailangan nating magpasaya ng tao. Kahit minsan, yung tao nagpapasaya, hirap nang magpasaya. Ay, pinagdadaanan ng inyong lingkod naman pala. Hindi, wala po. Ano po? Ah, baka ano po. Ito yung isip po na hindi mailabas. Ginaganahan akong pumasok sa trabaho kasi excited ako makapag-abag sa kumpanya. Sabi dito ni Ubi Paharahip. Paharilyo. Pinaplastic mo ako, pinaplastic mo sarili mo. DJ, shoutout po sa amin dito sa Cordon, Isabela, na nakikinig po sa iyo kasama si Mama Badet and Papa Rolando. Ay, Rodulfo, sorry. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Cordon, Isabela. Good morning, good morning, good morning. Pati na rin po sa mga nakikinig sa atin dyan po dyan sa may Ramon, Bugalyon proper, Ramon, Isabela. Hello po. Pero mas excited akong pumasok, DJ, kapag may program sa school from Aristotel del Rosario. Pumapasok lang kapag may program. Kasi walang gagawin, kaya excited ka. Yun naman pala yun. Anyway, para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa, nanatili ang ating katanungan na... Paano ka ginaganahan pumasok sa trabaho or sa work? Yan po ang ating bibigyang linaw sa loob ng 4 oras na tayo magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jim Brickman with a song called The Gift. Back to back with Mandy Moore's Cry. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:15 on the clock, and welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio, mga kapatid. And of course, gaya nga na sabi ko, we're done with the final hour of this particular segment, the greatest love song. Kung saan na-enjoy nyo nga po ang some of your favorite love songs, mellow songs, low rock songs, mga kung na-play man natin yung mga theme songs or hugot songs ninyo sa mga sandali nito. Na maaari nakapagpanumbalik ng nakaraan, hapdi ng kasalukuyan. Wah, may mga ganun. May mga ganun naman pala tayo eh. Pero nandun pa rin po tayo sa katanungan na paano kayo ginaganahan pumasok sa work or sa inyong mga trabaho? Hello there, Miss Catherine Yambot. Ayan, na parang ang tagal-tagal kong di nakita. Ginaganahan ako, DJ, kasi magaling yung teacher ko sa life and career skill. It's you, DJ Maxon. May texter tayong ano ngayon, plastic. Ginaganahan naman pala yung mga estudyante ko kapag ako naman pala yung nagtuturo. Di ba? And it's an honor for me na makapag-impart ng knowledge sa mga tapsiyan natin. Kapag nakikita ko ang bestie ko sa workplace namin, ginaganahan akong pumasok dahil marami na naman kaming sisiraing buhay sa kwento ng isa't isa. Hoy, iwas-iwasan yung mga ganyan. Diyan nagsisimula ang toxicity ng workplace environment. Given na may mga nasasabi kasi mga trabaho ninyo, pero kim-kimin nyo na lang, wag nyo nang ikalat pa sa iba. Hanggang sa inyo na lang. Be professional kapag nasa work environment kayo. Parang di kayo naturuan. Ay, nag-college, di ba? Hindi kayo pinapasahuray na para manira ng kapwa niyo. Hindi kayo pinapasahuray na para pagkwentuhan yung or pag-usapan yung boss ninyo. Pag-usapan yung mga katrabaho ninyo na ayaw ninyo. Kung ayaw ninyo, kasalanan nyo yun, di ba? Naapektuhan kayo di ba? Personality niya yun, di ba? Siya yun ikaw ang mag-adjust, hindi siya, di ba? Eh kung alam mo namang masama naman pala yung nangyayari, di kausapin mo in a professional way, di ba? Ikaw talaga less ni gana. Less ni fate gana, yan. Excited sa recess time at saka sa lunch time, DJ, sabi ni Maribet De La Torre. Para pumasok ka lang para kumain at hindi para matuto, kapatid. Ano ba talaga? Di sana dun ka na lang sa bahay ninyo nagmukbang, nag-content na lang, di ba? Excited pumasok kasi excited ako doon sa kliyente ko na pogi, sabi dito ni Julina Marinas. Ba't parang lagi-lagi yung kliyente mo na yan? Lagi-lagi mo nakikita dyan, gano'n? Excited pumasok kasi sa sahod, sabi dito ni Annika Aler. Sahod talaga From Jericho Studio, no choice naman, DJ, kailangan pumasok kasi kung hindi, walang mag-aalaga doon sa pasyente ko sa DVMCI. Oh, nurse naman pala si Sir Jerry. Mga frontliners natin, eka nga nila when it comes to health force, di ba? Kaya kailangan sipagang pumasok. Yung kahit wala ka ng ganang pumasok, kailangan at kailangan mo talagang pumasok. Hindi dahil sa sahod, kundi dahil may mga tao nakasalalay sa balikat mo, di ba? Dami naman nila. Hindi ba bigat na bigat yung balikat mo dyan? Ba't wala kang mask kayo? Aba naman ng chat na itong ating estudyante from Cyril Rojas. Reading, learning. I love everything about school. Especially school is my passion. I just don't like how my classmates are noisy and the problem is my memorization. I know the meaning and description. I just forget about the names and dates. Also, my parents think I'm so addicted. They want me to relax and enjoy my teenage years when studying is how I enjoy my youth. Wow, talagang at least may naligaw na estudyante na well-dedicated when it comes to learning, ano? Oh, and especially the teachers. I always love how my teachers explains it. Like we're children, like we are children, where the examples are basic and easy to understand. They help bring lessons to life and can be inspiring. They're all great to the point I got confused of how do teachers find yun. Ano daw? I got confused of how finds teachers boarding when they're
they're the ones making my classmates all happy and loud. You got me loose there on that particular part, Miss Cyril. I have ADHD and I have sensitivities, but I barely complained when both the teachers and classmates are having fun. Oh, ayaw niyo yung maingay yung ano, or nagtatawanan yung teacher tsaka yung estudyante pala. Sensitive palang kanyang siguro tenga. Or natitrigger siya kapag sobrang ingay ng kapaligiran din. It's me, Cyril Rojas from Taps Rojas. Wow! Hello there, Cyril! Ay, kinikilig naman sandaling ito. Ay, kanina pa yung chat niya. Okay, sorry. Ngayon ko lang nabasa. Ang dami kasing nagpadala ka agad. Excited pumasok kasi may kausap. Bakit? Sa bahay niya, wala kang kausap? Walang ganahan DJ na pumasok sa trabaho from Russell De La Cruz. Kailangan. Although, motivations are fleeting, diba? Hindi naman laging motivated kang pumasok, diba? There are days na demotivated ka, ganyan. Wala kang inspiration pumasok. But at the end of the day, you have this responsibility to show up every single day, diba? Is that Kendra Gomez? Yung nandun sa atin sa taas? Yung nanunood sa akin doon? But you have this responsibility to show up every day and to take part of your responsibility. Of course, para makita si crush, nakakamiss yung very innocent feeling, sabi ni Edna Flores. Wow naman. Grabe naman yan, very innocent feeling. Inosente ka pa niyan? Sa lagay na yan ha, inosente pa. Sabi naman dito ni Shane De La Cruz, no choice, pag di ako pumasok, walang maganda sa school. Ba't ako pa-miss? Sabi ni Shane De La Cruz. May katulad ka ng chat kanina sa akin eh. Yung isa naman, gwapong-gwapo sa sarili sa trabaho. Ito naman, gandang-ganda sa school. Sa lahat ng aspeto talaga, merong ano eh, no? Merong feeling. Hindi ka man lang makakapaghintay na may bumuhat ng bangko mo. Talagang ikaw ang kailangan bumuhat sa sarili mong bangko, gano'n? Anyway, I've got your song from King with the song called "But Di Mo Pagbigyan" back to back with Jovit Baldovinos. Ikay mahal pa rin for you guys to enjoy as we get back later on with more kulitan and tugstugan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, Nana Rels. My name's DJ Max. Manatiling na ako doon, mga kapatid. Enjoy the songs.

0: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning
1: until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
2: Then 41 on the clock. Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. We're down with the final scratch. Yeah, final scratch po dito sa particular segment. Although magkakasama-sama pa rin po tayo for the next hour for the program, the Lunch Break Show naman po, mga kapatid. Good morning, DJ from Ronnie Gade. I agree with your statement kanina na hindi sa araw-araw ay motivated kang pumasok sa work or sa school, pero you have to show up to provide for your family. Diba? Tama nga naman. Hindi naman araw-araw motivated kang pumasok. There are days na, there are your down days, ganyan, na parang ayaw mo pumasok, but you have to show up still, diba? Sabi naman dito ni it's Hannah Restant. Wala eh. Pinangarap kong maging lawyer, DJ, kaya kailangan ko ng grades. And by grades, I mean pumasok sa eskwelahan. Tama nga naman. Lalo na kung may pangarap ka, di ba? Yan yung pinakamagiging fuel mo or driving factor mo kung bakit kailangan mo pumasok sa school, kung bakit mo kailangan mag-work, di ba? Kasi may pangarap ka, kapatid. Kung wala kang pangarap, anong aim mo? Anong gino-goal mo na after nung pagpapagal mo eh, wala lang, gano'n? Happy-happy lang, gano'n? Diba? You have you should have a certain direction kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. You should have a purpose. Kung hindi mo pa nga nakikita yung purpose mo, ayan yung going back to sa libro na nabasa na nabasa ko ng author ay Russian. Yung kaya daw every 2 years, most of the time yung mga empleyado umaalis sa isang workplace every 2 years kasi hindi nila makita yung purpose nila or hindi nila alam talaga kung ano yung tunay na purpose nila in working. Most of the time kasi pumapasok lang sila or nagwo-work sila for that particular company dahil nga sa sahod, ganyan. Para hindi mabakante, di ba? Lalo especially kung yung taong yun ay provider, di ba? Pero hangga't hindi niya nakikita yung purpose niya, hindi siya magtatagal sa isang workplace. Not because attitude or not because dahil may problema siya with the colleagues or the company itself, kundi dahil hindi niya makita na nag-fit siya dun sa work environment na yun, di ba? Hindi lahat ng pag-alis may kagalit. Hindi lahat ng pag-alis may problema. Usually, most of the time, yung pag-alis, dahil gusto lang hanapin yung sarili or gusto lang talagang mag-explore pa, lalo tayo bata pa yung iba, di ba? Ang mahirap naman kasi yung nagtagal ka sa isang trabaho na, yun, hindi ka naman nag-grow, di ba? Although for you siguro ewan ko, di ba? No choice, mga ganun. Wala na, ito na yung nakagisnan ko. This is usually yung mga nagtatagal sa work na yan, yung mga first work nila kaya nagtagal na sila dun. Kasi wala na sila mga alam na gawin, kundi yun lang, di na sila nakapag-explore. Pero yung iba naman kaya nakapagtagal ron kasi yun talaga yung dream job nila. Sabi dito ni Fern Sepe, wala eh. Walang no choice. Mawawalan ng mabuting mag-aaral si Ma'am DJ. Kanina, yung isa, guwapong-guwapo sa sarili. Yung isa naman, gandang-ganda sa sarili. Ito naman, napaka, anghel ka naman pala. Mawawalan ng mabuting mag-aaral si Madam, sabi daw. Talaga naman ha. Talagang di ka pasaway ha. Talagang sa kwento mo, ikaw yung pinakamabait ba? Same with the other one, DJ, kailangan pumasok at mag-show up sa trabaho kasi may pangarap. O, di ba? Hanggat hindi mo pa na-achieve yung pangarap mo, you have to show up 100% of yourself, di ba? Motivated ka man or motivated, you should give your 100% to everything that you do. Kahit nga nilalagnat, kahit rinatrangkaso, kahit may masamang pakiramdam, kahit may dinadamdam, kailangan pumasok kasi may mga pangarap sila. Anyway, naman mga kapatid, mahababang oras ating pagsasamahin. Tatawid tayo hanggang sa programang The Lunch Break Show. Mga kapatid, sana'y huwag niyo akong iwan di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, ay! Babalik sa'yo yan kapatid. Hinay-hinay lang ha, ang karma parang sine. Hindi man now showing, baka coming soon. Tandaan nyo yun na. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Daryl Ong with a song called Ikaw Na Nga, back-to-back with Jeremiah's Nang Hihinayang. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. With yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
0: You've just heard a song from Jason Derulo with a song called Talk Dirt. He's still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real radio, mga kapatid. We're down with the breakfast show, the lunch break show here. And maya-maya po ako magpapaalam na because this is the final hour as well. We've got two more ad-libs to spare with. Kaya po sa mga classmates natin dyan na nakatunin pa rin po sa atin or kakatunin lamang po sa programa natin. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nais magpahabol na kanikin ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page, mga kapatid, para naman at least updated kayo sa happening sa buhay ko. Likewise, do like and follow, share our official Facebook pages. Kung saan po kayo mas affiliated. Those are Taps Santiago, Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagana, Taps Rojas, and Taps Solano po mga kapatid. Good morning DJ, single? Ba't may ganyan? Single ka buba? Hindi po. I'm not single and I'm not into mingle. Ako po yan, masaya na sa buhay ko. Kasi parang broken ka lagi. Hindi naman, parang broken lagi. Ikaw ang broken siguro dyan, kapatid. Hindi ako. Kapag nakikita ko siya laging natutulala sa ngiti niyang mapag-ubaya, itulog ko man sa panaginip ko, siya pa rin ang sigaw ng nabaliw from Siri Mendoza. Yan ang dahilan mo kung bakit ginaganahan kong pumasok sa school or sa trabaho mo, kapatid. Grabe. DJ, okay lang po bang main love sa katrabaho? I-review ninyo yung kontrata niyo ng HR. It's quite unethical na main love sa katrabaho mo. Kasi it's unethical na nagliligawan kayo sa workplace ninyo, di ba? Where in fact, ang purpose ninyo dyan sa company or sa workplace ninyo, yun, di ba? To uplift the vision and mission of your company. To work with them and to grow professionally. Yun nga yung nakalagay sa resume mo, di ba? Bukod sa maging flexible. Flexible ka naman pala, bininat ka. Alam ko ba, flexible ka, di ba? Yun yung purpose ninyo. Kaya somehow it's quite unethical na magligawan kayo, di ba? Diyan sa workplace ninyo. Unless pinapayagan ng company or ng workplace ninyo. Supportive naman pa. Okay, kung yun yung magiging inspiration mo para mas mapabuti at mapaganda yung output mo tsaka yung performance mo dyan sa trabaho mo, why na, di ba? Who am I to judge you, kapatid? So be it, di ba? Kailangan magsipag sa pag-aaral, DJ, pampataba ng resume yung with honor, sabi dito ni Pauline Aventura. Totoo. Pero alam mo, sabi ko nga, yung tinuturo ko sing subject sa mga estudyante ko rito na life and career skills, nakalagay kasi doon sa particular subject na yun. Na academic performance or yung academic grades mo alone na would not guarantee you a safer place in working. Ibig sabihin, hindi porket with honor ka, hindi porket with high honor, with highest, kung ano pa man yan. Hindi porket cum laude, magna cum laude, or summa cum laude, that would secure you a decent and well-off paying job, mga kapatid. Ano? Parang kung makakilala na mga batchmates ko cum laude, magna cum laude, di ba na, ayun, na still, hinahanap nilang purpose nila sa buhay. Back then, we were taught kasi na kailangan mo mag-aral talaga. Kailangan mo na matataas na grades in order for you to land a decent job. At the end of the day, it is an advantage for you to have those honors, those distinctions, pero it doesn't necessarily guarantee you a decent and well-off-paying job. However, kung meron kang diskarte talaga sa buhay, I'm not saying na kailangan mong diskarte alone. Both of them would be much better, di ba? Na combination. Diskarte at the same time, your intelligence, di ba? Na matalino, ganyan, di ba? Kailangan mo rin maging madiskarte, di ba? Sabi nga nung kaibigan ko na graduate ng Diliman, may sabi niya ron na resources, then family relations, connections, those would trigger a much better future and career for you that would secure you somehow in landing a great job. Kasi kung sasabihin mong matalino ka lang, graduate ka ng particular university, that alone would not satisfy, that alone would not guarantee you a safer or greater job, mga kapatid. Yung kaklase ko na yun, or yung kaibigan ko na yun, na from Diliman, na nagsabi sa akin yung statement na yun, currently, isa siyang JO sa isang LGU. I would not drop the name na lang kung saan particular LGU. Then sabi niya, 3 years na akong JO, pero ganito pa rin, sabi niya sa akin. What went wrong? Kaya Max, sabi niya, pag nag-uusap kami dalawa, kasi usually we have this casual conversation talking about future, talking about career, kung ano bang mga nangyari sa buhay-buhay namin these past days, mga ganyan. And every time we got to hang with each other, napag-uusapan namin, ikaw graduate, para sa graduate ng state universities, di ba? Na isko, para sa tayong scholar, di ba? Nasasabi nga namin sa sarili na, what went wrong in her life, di ba? Then yun, sabi niya, siguro it's kulang lang na graduate tayo ng state university. Kulang yung ano eh, yung distinction natin na Latin Honor Awardee tayo. Kasi kahit anong yabang mo, kahit sabihin mo sa employer mo na magna cum laude ka, summa cum laude ka, ganyan. At the end of the day, kung merong connection yung kakilala mo na yun, talo ka pa din, kapatid, sa totoo lang. Speaking of reality, living in the Philippines at ganyan, di ba? Yung naabutan nating sistema, ganun yung naabutan nating environment, it's quite hard to debunk that particular ano statement, mga kapatid, or that particular fact. Oh, di ba? Fact na yun, para sa akin na connection, yung advantage ng family name mo, or yung tawag dito, yung family relations ninyo with the society, that is an advantage, mga kapatid. Sabi kayo ng hinaing gano'n. Hindi, pero totoo lang, speaking of reality nga, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na hindi porket with high honor kayo, hindi porket at the end of the day magiging valedictorian kayo dito. Wow. Hindi ibig sabihin na maganda magiging trabaho ninyo in the future. Diba nga meron yung napabalita na ano, na isang cum laude na manager ng isang gas station, I don't know kung saan particular na lugar yun, na nag-viral siya because of his statement. Ano ba yun? Attributing do sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Oh, walang galing lang, di ba? DJ, pag napapakinggan kita, ang dami kong natututunan sa'yo. Parang nagtuturo ka from Texter 1417. Ganon! Hindi, kasi ano, gusto ko lang din mamulat kayo. I don't want to sugarcoat things, ano. Di ko kasi ugali na sabihin sa inyo na Galingan nyo, ganyan. I-push kayo into something na di nyo man tagakaya. Gusto kong mabuhay kayo sa realidad. Yan. Yung valedictorian namin, PG pa rin. O, diba? From a DJ no name, oh. PG, patay guto. Diba may mga ganun na... Ang dami nga, yung valedictorian din namin... Ako baka maridig niya pala ako kasi nakikinig pala yun. Yung kaibigan ko na nga lang na from isang well-known Ivy League school, di ba? Diliman, knowing the fact na UP products are one of the elite students dito sa Pilipinas, di ba? Still, J.O., di ba? Ang hirap makipagkompetensya sa gobyerno, sa totoo lang. Kasi may nagsabi nga sa akin na kaibigan ko, may isang particular department or agency dito sa atin sa Pilipinas na inapplyan niya. Deserving siya dun sa promotion. At the same time, qualified naman siya for that particular promotion. Pero sinabihan siya ng kanyang superior or ng kanyang immediate supervisor na next year ka na lang. Kasi kailangan mo natin i-promote si ganito kasi 8 years na. Seniority over ano pala, qualification na yun. Kahit na yung trabaho daw nung senior na yun, eh ginagawa niya. At yung senior na yun, hindi well-versed dun sa position na ika-promote niya. Siya pa rin niya yung na-promote kasi nga senior. Ganun pala dito, sabi ko nga. Ganun pala dyan, sabi ko sa akin. Na, hindi dito sa Taps. Dito sa Taps, very fair dito, mga kapatid. This is not to sugar to sugarcoat anything. Ganun pala dun sa particular agency na yun, sabi ko nga. So, patandaan, kaya pala karamihan nang nandyan, kalbo na ka. So kapag sabi ko nga yung ano pala yung rank mo diyan sa department na yan, nasusukat dun sa buhok ako sa biruan namin, di ba? Kasi ano eh pasansit na yung iba, pa-north na kumbaga yung iba. Oh, eh, doon na tumanda lahat-lahat. Yung promotion doon na babase pala. Sa dami ng ano ng guhit sa noo. Di ba? Yun lang. Meron na naman yung magsasabi sa akin dito na ano ba yun? Andyan ka kasi sa Taps, kaya yan yung inaano mo, pinagtatanggol mo. No po, mga kapatid. Ano? This is to be fair with everyone. I've been reading a lot of comments when it comes dun sa, lagi na sinasabi, organize, organize. Alam mo, yung mga natatamaan na ego dyan, yan yung mga ano talaga, tama lang sa kanila yun, di ba? Natamaan yung ego nila kasi totoo, di ba? May ganun bagay. Anyway, mga kapatid, we've got a lot of things to talk here, di ba? Nag-chat yung kaibigan ko na yung from... Yeah, huwag natin sabihin kung anong LGU, baka na magka-problema siya. Nakikinig pa naman daw yung ano nila, yung sasakyan na sinasakyan nila ngayon. 2 years, 3 years ka ng J.O. Bakit hindi ka pa nare-regular? Anong nangyari? Matanong natin si Congressman na Eli San Fernando. Eli Fernando ba? Yung kamanggagawa party list representative. Nagkaroon sila ng ano, ng sagupaan between sa Dole Secretary, si Francis Tolentino. Bakit dun sa pagtataas ng wage, ng minimum wage. Wala. Mahilig lang din kasi akong manood ng mga kung ano-ano. Gaya niyan, postponed ang BSK, mga kapatid, netong ano, netong taon na to. At may lilipat ng November 2028, di ba? Humahaba-haba na naman ang kanilang panunungkulan. Naka-ready na ang aking plataforma at ang aking ihaharap sa aking mga kababayan sa paparating sana na barangay debate. Nami-miss ko kasing makidebate. Uy, ano ah, di ko pa sure kung kailan to para makapagpaalam rin ako na ng maaga-aga. One of a particular institution kasi invited me to be their guest lecturer para sa upcoming debate and public speaking seminar nila. Ang inyong lingkod eh, busy rin sa mga ganun ba? Yung naiimbitahan tayo, at least, diba, at least nare-recognize yung mga accomplishment natin before when it comes sa debating, ganyan. Iilan na lang din kasi yung mga schools talaga na, ano, na may active na debate society sa totoo lang. And it's one thing na ano, magandang iano rin, i-enhance sa mga estudyante yung debating skill nila, diba? Para at least in the near future, they know how to respond with, ano, with the crisis na pinagdadaanan nila, ganyan. Siyempre, when it comes to debate, na to train yung critical thinking ability mo dyan. Paano gaganahan? Puros walang pasok. Ba't nasaan ka? Siguro di ka lang pumapasok. Sinisi mo pa yung walang pasok. Ikaw yung tinatamad talaga pumasok dyan. From Jackie. Jackie Tan, sabi. DJ, pa-play po yung Kabisado by Four of Spades. Unfortunately, mukhang hindi natin ma-play kasi wala pa siya sa ating playlist at wala sa ating console. I might download that later on. Pero ibabawi na lang natin na ma-play sa mga susunod na araw. Good morning to Prosecutor De La Rosa, ang ating provincial prosecutor na nakikinig sa ating ngayon dyan sa City of Ilagan. Likewise sa kanyang love of my life. Sabi niya, pag dumaan daw ako sa Cafe Maya, anytime of the day, sabi niya, anytime of the day or kung kailan ko daw gustong madaan sa Cafe Maya dito sa Santiago, sabihin ko lang daw yung pangalan niya at libre daw ako. Thank you, Prosecutor De La Rosa. Likewise, shoutout natin sila Attorney Kevin Villamor, Attorney Roderick Cruz, likewise si Attorney Benjamin Canapi dyan po sa Maya, Tugigaraw City. Good morning! DJ, di ba po? Yeah, opo. Nakapasok po nga ako. Nakita niyo lang siguro yung post ko sa FB page ko, kaya napakomment to. Yes po, nakapasa po ako before na Philippine National Police Academy. But that was way, way back. Kailangan eh, kailangan pasukin yung akademyang yun, or kailangan kong pagdaanan yun. Siyempre, yung tatay ko, police, di ba? PMA, di ba? The pressure is on us na mga anak niyang mga bulog din yan. But it was long time ago. Ayoko nang balikan yung moment na yun. Naging masalimutan ang aking karanasan na. Pinagsabay. Kasi that was pandemic. Pandemic. Kasagsagan ng pandemic yun. Nung pinagsabay ko kasi yung pag-aaral ko as a college student, tapos yung pagpasok ko ng academy noon. Parang naging backup ko na lang yung ano eh, yung tertiary education before. Kasi kung di ko kayaanin ka ako, at least may lalapagan pa rin ako. Diba? And I was able to clinch yung isa sa tatlong distinction nung college. Palaan mo yun ang inyong lingkod, diba? DJ, ang sarap mo sigurong kausap ang lalim ng mga thought process mo. Malalim na para sa iyo yun. Hindi pa po ano lang yun na konting kaalaman lang para sa mga karamihan dyan. Hindi, kasi nung aktibo pa akong teacher, dami kong sinishare sa mga estudyante ko, kasi sabi ko sa kanila, if there's someone who could relate much with today's generation, siguro ako yun, sabi ko sa inyo. And I would like to impart this particular reality sa inyo na don't focus too much with numerical gradings or numerical academic performance, kasi it would not guarantee you a well-off na buhay, mga kapatid, sabi ko sa inyo. It's great na to make your parents proud, diba, sabi ko. Siyempre, wala namang ibang hiniling yung magulang mo kundi mapabuti ang kinabukasan mo. Sino ba naman mga magulang na nag-wish na mapahamak ang anak, di ba? Sabi dito ni Nash Berba, dahil sa pangarap, DJ, kaya ako nagsisipag pumasok sa trabaho. Tama! Diba? Graduate ka na, wag ka naman ng maging palamunin na lipunan at palamunin na inyong magulang. Nakakakilala nga ako dyan, natatanda na, mga kuya at ate ko eh, na tinagurian pero mga palamunin pa ng magulang nila. May mga ama sa akin, may mga anak na, may pamilya na, pero nakatira pa rin sa bahay ng magulang. Palamunin ng magulang, grabe naman yan, hoy! Ano yan? Walang pagsusumikap sa buhay? Pagising ka naman sa realidad na hindi lahat ng bagay ay pro-provide ng magulang mo, may mga bagay na kailangan mo rin paghirapan, kapatid. Ay, medyo lumalalim daw ang ating usapan. Sabi dito ng aking yan. Anyway, mga kapatid, I've got your song from Lady Gaga with a song called Abracadabra. Back to back with Miley Cyrus, End of the World. Still here, of course, at your solid tambay until lunchtime. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Yours truly, mine's DJ Max. Enjoy the songs, mga kapatid. And after which, magbabalik po ang inyong likod. Anyway, keep it right here.

0: 7:31 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. Siyempre, kapiling nga pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Yeah, 11:32 na po pala, mga kapatid. Lunchtime na para sa karamihan dyan. Happy, happy lunch po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga wala naman pa ng halian na katulad natin, kapit lang. Parating na yung pagyaman natin. Darating din yung araw na hindi mo na kailangang lumunok ng laway mula. Diba? From Texter 5781, yung teacher kong anak DJ 4 years na LSB pa rin sa munisipyo, nagsasahod ang baba ng sahod from Mali. Diba? Yung mga ganyan nga sinasabi ko na siguro it's time for him to reflect on his purpose, on his or her purpose, kung ano talaga yung ano yun. Pero kung ano, ma'am, kung masaya naman siya sa ginagawa niya, regardless kung mataas o mababa ang sinasahod niya, diba? So be it. Who are we to judge him, diba? Siguro kaya nadidisappoint ka mababa kasi naghihintay ka ng return, gano'n? Sa umaga, hindi, diba? Ganyan kahirap talaga. Try niya po kayo makiranging sa ibang ano, sa ibang SDO, diba? Santiago, punta siya rito, diba? Ang dami kong kaibigan na nakapasok na ng ano, ng DepEd dito sa Santiago. And if you were to ask me, bakit hindi pa ako nakikiranking, diba? Dami kasing kaibigan ko nagtatanong sa akin eh. Ang dami mo na experience, Fidel, sabi sa... Ay, Fidel to ni Max. Bakit hindi ka pa makiranking? Eh, this is not my thing, mga kapatid. Diba? Hindi ko, ano... No, wag. Ayoko. Parang hindi ko nakikita kasi yung sarili kong tatanda doon. Siguro makikita yung sarili kong tumatanda sa, ano, sa pagsisilbi bilang isang radio DJ. Yung magsalita lang, ganyan. Hindi, siguro, ano, I'm not into teaching talaga. Ewan ko ba't kinuha kong education sa totoo? Ay, naku, ang hirap hanapin ang purpose sa buhay sa totoo lang. Dami ko naman na binabasang libro. Sa totoo lang, mahilig po ako magbasa ng libro. Ano ko eh, ano ang tawag dito? I'm not into, ano, into social media. Hindi ako ma-social media, ganyan. Very few ang, ano, very few? Very short ang aking screen time. Most of the time talaga nagbabasa ako ng libro. At most of the time, somehow nakikita ko yung ano ko doon, yung purpose ko sa buhay. No? Nakikita mo pala ang purpose sa buhay, ano? DJ, pa-shoutout kay Briel and Jandrix Pedro. Shoutout, Briel and Jandrix Pedro. Jandrix Pedro? Parang familiar sa akin yun. Parang ano natin, parang isang tapsiya natin dito sa Top Santiago yan. Briel and Jandrix Pedro. Sino po ba ito nagbaba-shoutout? Daddy po ba nila ito? Texter 5519. Kung kayo po yung daddy ni Jandrix, kasi na-disclose sa akin ni DJ Echo na kayo yung basta somewhat ano, officer dyan sa may Jollibee. Baka naman po pa-sponsor na, ano, ng Jollibee. May pagkain po ba kayo dyan? Baka naman po pwede pa-sponsor ng Jollibee. Ito na naman yung ugali ko ng hilig manghingi. Wala eh. Take advantage natin yung pagiging radio DJ. Alam niyo kasi, nung bata ako noon, na pag nakikinig ako ng radyo, sabi ko, feeling ko sarap ng buhay ng isang DJ. Ano? Ayan, mag-request ka lang sa radyo ng pagkain, bibigyan ka na, ganyan. Diba? Siguro masyado kong kinarir, masyado kong in-embody yung idea ko na yun. Ano? And ano, I was not disappointed. I'm very much surprised with what this particular position had to offer to me. Hello there, Briel and Jandrix Pedro. Pagbati mo na kay Texter 5519, whoever you are, hello po sa inyo lahat. Hello din po sa mga nananahalian sa mga sandaling ito. Hello DJ, hanggang anong oras ka po sa Top Santiago? Hanggang maghapon po. Siyempre, it's my, ano, my full-time job to be here sa Top Santiago. Although, naririnig yun lang po ako, ang airtime ko lang po kasi I was given this particular airtime from 8 a.m. down to 12 noon. Yun po ang ating pag-airing. Kasi from 2:45 down to 3:35 p.m. Eh, ano naman po ang inyong lingkod? Nagsishift naman ng trabaho. Teacher naman po tayo ng life and career skills naman po, mga kapatid, sa mga grade 11 ABM. Diba? Thank you for the opportunity, Doc Mike. At may mga nanggugulong bata. Food? Walang food? Yeah. Ay, okay, wait lang daw. Thank you! Thank you for the opportunity. I was given this very blessed and very heartwarming opportunity to be part of the TAP system. Maganda nga, ano, basiglahin pala halutong TAPS radio. Ano, nalagyan ng madaming radio DJ para ano, walang nababakanting oras. Para at least tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. Although, I get it a lot na most of the time gusto nyo talagang makapakinig lang ng music, ganyan, di ba? Diba pa rin yung may nakakausap kayo on air, may napagbabalingan na sama ng loob. Sama ng loob! Yung simple, ano, yung simple success in your life, eh, may nakakausap kayo on air, ganyan. Diba? DJ, bakit parang ang tamlay ng boses mo? Feeling mo lang yun, hindi matamlay ang boses ko. Matamlay lang siguro tong panahon natin gawa ng makulimlim nga ni, diba? Yes, Madam Nitz, manalo. Libre mo ako food. Ano? Big shout out po sa mga TAPS parents natin na nagsusundo na sa kanilang mga chikiting sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyong lahat. Especially yung mga parents natin dito sa TAPS Santiago na nakakapakinig sa atin ngayon sa ating programa. Hello, hi there. May mga nakikinig daw po sa atin ngayon sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Hello, hi there po sa mga taga Quezon, mga kababayan. Oy! What happened? DJ, si Mr. M po ba at si Sir Marniel ay iisa? Imbestigahan po natin yan, yung ganyang bagay. Sapagkat ako mismo na isang DJ din dito ay hindi po lubos na aware. Si DJ No Name at saka si Doc Mike ay magkaibang tao din po. Ano? Sa mga nagtatanong po dyan. Wait lang po ha. May ano po. Ayan. Meron tayong bisita. Sa mga tagapaginig po natin dyan, sa mga sandaling ito, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. For the meantime, let's get back with the particular programming. I've got here the advertisement program. Then we'll be back with our final and last ad-lib. Ad-lib. Still here at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real Radio.
1: TAPS. TAPS. Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
3: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
4: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
5: Did you know that Tabs Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making Tabs the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.

0: na kako gizi.
1: Na kaj dodam?
2: Salki urfi.
3: Ba't may pasaka, anak?
4: Nakipag-away po ako.
3: Astig! Sino kinaaway mo?
4: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
3: Tara, respakan natin.
4: Huwag na, Dad. Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
3: Ay, yun lang.
5: Welcome to the Lunch Break Show.
6: Welcome to the Lunch Break Show. Lunch Break Show.
7: 11:47 on the clock, and we're down with the final scratch of this program, mga kapatid. And oras na para ako magpaalam, ano. Pero syempre, hindi natin pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin binabasa yung mga pahabol ninyong mensahe. At medyo parang nadighay ang inyong lingkod doon. Hinahabol yung dighay eh, no? Good morning, good morning! Sa mga kakatutok lamang po sa ating programa, oh, kakatutok din nyo, paalis na ako. DJ, any thoughts po sa pagbaligtad ng Sandigan Bayan sa kaso ni former First Lady Imelda Marcos? No comment, baka ma-cancel tayo dyan. I don't want to do, ano, to advance my political stand here dito sa program natin. Ano, I'll leave it with the comments. I'll leave the comments to DJ No Name. Si DJ No Name na lang po ang ano, bahalang magbigay ng sentimiento patungkol dyan. Ang daming batang kumakaway sa atin dito. Siyempre, kailangan natin kumaway para di tayo makancel. Sabi dito ni LB Makasiyeb, sa school namin, me and my bro are the only true singer in our school. When recess, we will just eat and sing or create nonsense songs. Ginaganahan kami kapag buong section gusto ng jamming or boring lang. Even teachers called us the April Boys 3. Wow! Nabuhay naman palang April Boys sa inyo. Ano kayong true incarnate din yun? Pero maganda yun, ha? Yung at least may excitement sa pag-aaral ninyo, diba? Hello DJ, saan ka po nagtapos ng college? Parang kilala kita. Parang kilala mo lang naman pala. Ako'y nagtapos po sa, ano, sa ang aga. Dumating kaagad si Charles, Mr. Charles Divina. I've got one more minute para magsalita. Opo ka muna. Ayan. Opo. Ayan. Ganda yan. Maaga yung mga broadcaster natin para maaga nating maisalang. Hello anyway, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat na mga nakinig sa atin sa loob ng 4 na oras. Sa mga iginubol ang kanilang buhay, mga nalalabing oras. Pinatay ko naman kaagad. Sa ating programa, well, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang ating inspirasyon sa patuloy na pag-ere sa atin dito. And of course, once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from X-Battalion with Skastik Lee with a song called Kung Lalaki Ka Lang. Still here, of course, at your solid tambayan tuwing tanghalian. Wait lang, sabi rito, ano daw yung text line natin? That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Do like and follow my official Facebook page. That's DJ Max as well. Ano? This has been DJ Max, and now signing off. Bye-bye!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ma, kuntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Oh, bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.

0: yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
1: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
0: Yun lang.
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

0: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters. Number one.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Bye!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Ba't ang aga mo umuwi?
3: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
2: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
3: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Here we are.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ma'am, tagtakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Naalala mo pa? Yung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso'ng pawala. O sinta,

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat
1: po. You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
2: Pinoy Classic.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. Oh, sige. Ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

Tops Radio 107.1. Real Radio. Hindi ba naman para kay Lolo at Lola?

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa.
1: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.